0: E fa mna tu tu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atu u. Wa fai mau tu manga Samoa. Kala tu au au nanga o ni alo fini ma ma fa na fa no le alofa.
1: Wa u tu toni lise umna langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngas ngas fale na tura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma walunga ngongo tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ai o isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali o maftianga sa mafau la na tima la na aloe se ki ale shake ne emi sil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi io e mo mosi ai foi mau folinga o la na anava a se lau pasene lo soi fo malolo ina e te ola fifia Faso taia ne loa, le faa ululunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausu te lima poasa, ile o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete susu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisi ule o le saa mora ngango, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket o le fale o loa mua ufa taunga ya sauma e te filifili I o loasi atoa po le fata ulusi ma ua tauma favela ma tauma famata te le o loa tu uaisa mafi ngota maile sami o o loa SS ma mea taulima ma le Pacifica filifili so se la eye te ono mea ai o tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe taua lunga loa e se tupe la fo isa moa faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le Pan Pacific Supermarket morisi uleo le sa mora ngalo male stasi sponsor
4: a faya ya ini ya unga ipeyo fulu a iti le o tinga ini uta ua lo toa Mata itu le nei, ma faatini o vaenga nei. Ia e nafu e sea I se potu po se vaenga o le falu e tamo mau mai lu ainga. Ia faa e sea vaenga fao ngai tangata wa afia mai ainga a toa. A afipa mti ngā le ulu politino, inu kwa la au me ti ngā malolo lei. Inu wa yaudi, ma sua fua la au sua malie. Tele li tango mafai fua la au aina mea mata ma fua la au aina sua malie. Kufuru ma mali mai taimi uma. No fole leile fale ma tama mau mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga o soi pua malolo ino mo se fautuanga li fua mai. Ai li isawi li fana mai. Ia tautua nā, awane I isawi li se pasi po se taa vale lau pasese ina ne ia afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Ya malo Samoa ta paile amatanga le tatu polo kalame ile nei fo yaso to nai e wotu like my ta time was full my family no che wote ane le tula elua I try famana to atu yele tau tua yo ale tatu Pan Pacific supermarket yele sunga ya nom le ali le penona e loto Samoa ya ma Andrew Sad yo yele tatu tua tu si le ale shop tasi Bidwill shopping center Yele corner of Carlisle Avenue, yema Bidwill Square, e Bidwill. Le au fenga ringa lau mata fia fia te maua yai so se o loa si I atoa. Yo e asa uma o le vai yaso atanga loa. E ese male mana ia le fenga ta siasi atu yai. E le sunga ya no mi le vai yaso watua na ia.
1: Mana ia tele, mana ia tele le tom fenga le sunga le li ia. Le panona. Kama kiki afa. Yo long kamal le pangonga long kinga sa singa.
2: Pei afas ko ya inga.
1: Ai sore le le sa singa le makongu. Ah, ole palo ni ma yo ya kama kiki.
2: Le kiola.
1: Oyo ye, ma he pe on fa funga ya ya ma tatunu ya la tulu papa o mala le lo fonu sini nei fo ilanga le le yo ni ta ma. Ko kiki au ka o le le manko ko ngila o ikala fu.
2: Ya awa awa awa.
1: Ole ngo fun pito va le li si o ko ngo fa fa ko so so la le ale o ko ngi so le.
2: Ai.
1: Ma na ya tele malo. Malo a fo ima malo la hotel o le tatu o la tunu o e o lo fao ngā ina le tautua male au nanga si nei fo te mali. Ia o lo mwhai ei o na maua fo li faa maa a venga I nei a inga. Ia e mese lama fo I faa lave lave tutupu. Ele e ngata lai faa lave lave e pe o le malanga le mali umale oti. Ia e mese lama fo ia o vaenga o aso soi fua. Maa futanga e ka le sia faa tasinga. Ia o lo mwhai au na tali mai le nei fo I tamali ile sunga ya nom ya mse foi le fale tu ya su male au fainga wenga wa lo to telefoni ya lo mfana wole atu no lo fa fainga ruina i pito va o
2: ya ya
1: yo e mala foi mfanga fa fainga ruina e nom pe fainga sa ki fainga e ki asia si mai a
2: yo e
1: kai ko numa singa venga nga mau o e ki ki lo var ka ma
2: ai pe u mai mo tong ye no
1: ya lai okay as going all fa fa ma ko kong is ko inga ya ai pe on fa ya tuai ya ono mfa ya no so ani no mu le mal no telo le tato tu no i so o lava se va enga ba wa ina ele nga chele na pcho va wa le chele mal ya no no ai o no ai se se ya fa fa tra milo malingi lo le tio fa fo fo nga chele ma wo po ha o lo la fa tra wina ya no ma wa inga ka ma fa vela ma wo fa au si pangi popo Yo le pangi ma singa fo le fa me kamba pangi afa fo le le
2: ah ya le afa lai ah le povi ma sima le ma moe antanga loa
1: ke fa ya tula si au mengi ese ese la ya ah si au mengi e fa le ma moe si au mengi fa le povi o le ma moe o ye ma vaenga o ai le ngatai le yo ia ah
2: yo e
1: ah ka ok
2: ale saka fa ia ale saka kalo
1: ah ma le fa ni fu fi ko nga la ia ah ka
2: ki ale au le le yo me ka sa mi
1: ah o se sa lua ko pe walking e pe fa se fa ni fu ka o fi ka ko so le ko fo ko nga ia le le ia la steni na ve mai ma ko ke ni ko nga la ia fo mai My bro really ai ele fa ali fu sa amor fa ali fu ko ma ele ai fa ali fu ko nga vangel ka po nga la ku fa ali fu fi ko nga ya mor si le fiel mal lo telo tatso tu nu tele o lo ese ese ya nga ai mesela va ya wa o tele le ka le sia e fa ka sa le ai patino tele ya te la tu wa le aso ele ni ta u fa pe o le aso le fa tala le ya ai o lo fa mna tu ina ai le aso sa mo na ta ma La la opia le social new to my lutatu to no isamo. Ya, malo susu watu ye la fosa cooper coin. Yo la soma camicamilia la elia la fosa cooper coin on a socama.
2: Yo es
1: la foya matala no men fingaru la foya. Ya percaro foya oka yo lo wem my finger fia ma way for your lo and finger oka.
2: Ma was if I gang out a ma ah, I'll say a lo a tangaloa.
1: Cafe. Well, one facaro alo amano pillow, we mono if I gang.
2: Ya se ula fala, oh, la bangisi, I se ula pua, ma wa oma lava lea. Ile fale olo no ma
1: ele nga kanga o sisi o meu ka kifa fo ye ile ra ke va ye o figo kan lu mo nga a ole ka mama ele tele fo yo va nga o mo welto mai o tatu tanga te tale ni ese ese ala nei mea tau lima e te mau o mana ile fale olo le sunga ya no pe a fe te malanga tu yai ya na we tanga tanga mai fo I o fole a ole si ule ole sa mo nga lo
2: ya mai ole fale o no
1: ah na fala e ina ele sunga ya no ya fo nga ru nga tatu por kala mi la e mata o fie ya ile telo temi tau tu na fa fa pesta so to mali ole tatu to no le sunga ya no ya pe a fa o e su ma papa o malala I lo fa no o sini au se talia nei
2: ai a tanga lo a ya male no mera pe a e fia mo mia a bala au ya ile no mera ole I babalu tolu lima fa I ba lu fa Iva balu tolu lima fa iva lua fa.
1: Pito vao, lesi yeah. Vahenga tau wole tau tua mala unanga anu. Manga kuele ole asuka maangi ya kako, o kako le aso sa mua mua se tema.
2: Se tema, sa ole le
1: ya. Ile toema mau fo.
2: Ike wako si se fa peo le o kaya wa ele ya, o sa mua kaya
1: o. Sa mua kaya o tatu, ya ole aso sa mua mua o se tema. Mana yela ya wema fayona tau tala inalau saistu. Uma life fa vela ma yenga aka ona wa ye kilo lu suli manga al tor se fulu o mantu ma vai ma ola tu tau ile tau ta ti li pia ma stai li ma se la un ma ola
2: e wala bala ma na tangalo
1: ki wala bala na fa ya fu na me alo fol tama ya ona fi fia ya le pa mu o le size tu ya ma fa mari ya ile sa tama ile ma sino fo
2: ya le na
1: ai fa fo na fa ile to na a be se na ya le to na ile fa fa ile sa ya il va nga na o I o tu nga ese ese fo o le man palang a le man fat na o fa vela ina ina le fa le o loa o le sunga ya no
2: ya to fa manga fa mena tu atu sa mo le fionga ya pa tu le tato fo ma sa mo o lo o ila fa nua la ba sa mo ele itali u mai le fa nga malanga le fionga ya pa tu
1: le na mata la no ni ta ya mo le sunga ele ma oti tonu se a so le vai as fo su ma ye sunga le li fo ma yo la ya ya ono nei tu tu ngi ala ai tu sunga le li fo ma ya Ya talo si ta ta fa ta talo ye sa wa ye so fo ite wa mani fa to asa yo na tua
2: ye blessi me ala wa fa ya so sa ta mai sa mo la fionga ya pa tu
1: ke lo pico va
2: yeah
1: se foi pouco le com a fome mas que me saiu ele o maquia ela mauta ah ele o maquia
2: a lua foi a nossa chamada que o sangue ele o chona ele foi o coi lua a nossa chamada
1: ele achou uma vai mana tua mas a cor que o sangue que a gente a lua foi a sua chamada que o meu pato a ele o maquia essa vai ah olha essa peça vai ó essa o ele fez a sua chamada chamo e muito lá ele o fez a sua chamada chamo ai mau kingo fu ko sa vuga malo e kuli mai laso ka ma ka ko ni ke le ai oli sanga tawe me a tu ele lo ale tu ela
2: ah lena
1: le lo la pora wala ki ku ai ni pa ku
2: yoi
1: mana tu ar sunga le li fo ma ya sa mo sini au stadia nei ya le fio nga ya pa tu sanga tu mo pa ngi si pa tu mai mana tu tu va fa ya te su tu ya ai le ma wai pa tu te ni ne o tu serta tu fo mai
2: e ma fai lava.
1: Ioi, tele fo mai ese ese. Sao vi ai la sunga fuori interne. Aka.
2: Mana ia.
1: O le le yonga i fo mai le ie. Tau ma wai fo i seo ka mai mesi mesi ngai.
2: Ioi, mana tua le numera a tanga loa. Ioi. O le iwa ono tolu ono o fa ono tasi tasi. A e vala au iai e ma fai la mana fai asau appointment mo seisi fo mai. A o lo o to ese ai ia le fionga ia patu mo le taiminei. Ia ole na Samoa, ole tuatusi, ole shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown, pe afai e te fia susu watu iai. Ia matoe faa mana tuatu Samoa, ia le tato vai faa le natura, ia ole tato sumpa sumpa sumpa, ia le tato faa malu stino, le tautua fo ia nainei tamali, ia le atinu, ia le fetalainga ia mumoe mausu telima poasa, ia ma le tausi ia masai le au pepe, faya le yaso uma ole va yaso ma wala uti alo ma le shake yoi ya pole ala ma ya ya se a fa malo sino et fia mo mi a tanga lo wa ole le misi ya ya
1: le misi
2: ya ya
1: e ma ko ki ale ma kan o fio le va enga ya ma le ma wolu nga fo le tu langa wa ye le ma lo telo la tu no o fia fia ya nga ya tu e fai ma la tu pa anga ya ma fai fo ma la tu fia fia nga tu ma il fa le ole sunga ya mo mo suma ma Masai. Ele é ngata ele o mau ole fia fia, mau ole atar, fa tupula I olo malos. Mana tua pito vau ele aia se vai la auxilia tu malta au elo soi fua malo lo ina malo wola fia fia. O le langona rena mare vava ai mai ta wina pe ai o I tu langa olo. Ia le malo telo le tato atunu. Ia me se fo io ila to olo a fio atu matala tu eia au ele ngata yo tato tangata. Ya eso se lanu fue meso se ngana no fa un ai no le tautu amala una ngana I fucha mali ole atu no ele ngacha la ele ya fe milo ya ya fi fi fatas ya wa yesi de si au nga la u ma wangi ole fiki ya
2: ya
1: kama ra ke ngolo ko se ke vai no ai vai ko pe pula me ya ke o ke fe fe fua al kamila ngi so se pe ya so so ma fa
2: wa ma fa na ma fa nga
1: pe ya so so ma fa nga fa kasi ma tu ya nga tu tu se so fa fi lo ma ma le a o le ta u nga na I vai nga fa pe ya mo ta fi fi ai fo ya e pe ya na u man tu ina la ta la mo mo ali te me ya o e murien ni yoli ani foli fo ye la fo fi fi o le ni fu ta mali I mali fu tu ya ma sai fa filo e mele mballo tolo le atunu
2: ya mo ila to yo lo fa fonga fonga mai ya o le tato vai fa ale natura lo fa tonu ina le to tonu o Campbell Town atanga loa yoi
1: mo le ato al mballo tolo le atunu o papa o mala le lo fonu o sini nei le on to fa fonga mo mai le fa ilo atu pe pi to val tato numero le telefoni mi fa un so tai me ile fionga ya le li pule ya mo mausu ya por fa tu fo ya masai ya ona tu ina tu le ya tu ni si va nga ta wo le si va nga ta wo pito va ya fa ye tu I tu atu le li opo le se kol ne yo sini ya po la va se va nga ste te australia ma so se va nga ke lo pe a te na no la va te fi ma wo le va li ni na na va la au mai ya ma sai ya po le fa te le nga fo ya mo mouse ona fa so am fa si no atu le wa le fe ngo fi ona ma wai ya a le fa ma lo ski go se ol me nga ya am ya o ye ku ru fa ka va
2: ya va ma wa lu nga le lai na yo ma na ye cheli e e mi lo ma ya o ye I lo ma o cha ma lo la wa ya ai mana tu ale nu mera pe a fa ye fi ma wa ni si fa ma cha langa va la au le fe cha la nga ya mo mo ma o su cheli ma po asa ya po le tau si ya ma sa le au pepe le nu mera le o fa o lima Fituli malua, iva limaono, o fa o lima, fituli malua, iva limaono, tangaloa mo nisi yao.
1: Ia, malo, fatai ulto e frailu fo ulto tua, fatai tele to ilang mai fo istaso tamari ulto tatu tunu, ile to tua fai fai peal si ule ole saa mona ngalo lea ulto e frailu mai fo I fa opopoino ulto tua male unanga, ale fionga ya changalo sa James Akopoleota marfiltu ya Shelley found out to ainal manlo telol tatso tunu wele ngatel falli ya chili olauli alau telefoni ya wepe ya olauli matamtau le vai temi ni to vao olau telefoni wa ale le lo telefoni ole afingo firma lima Love so tanga mo, I so set up for Kelope. Ah, found so sunny at Tulia Fiona Yatangalo Safa, Pehulva to a Sieli Vanga year. Ya Elena to for Ileo, too long a for Ilea, Pafaya, Fair, Malanga, Malu Maleoti, a ponisi for Fuanga, Ale Ainga, Fai Boy Ponga. Ya, I must for you to win all Mota or Fafianga. Ya, Paul Valaupa, ya for your tapau Lelangi, say, Pe, Lema, Mae, Loto Manga, Maftanga. Olom fai on ta penaina e le fionga ya tanga lo Samson faltua. Male au fai ngā ruenga tūlanga o teu funga la au. Ia wale au mori mau ina el si ule ole Samura ngā roenia. Ama el tātou teu no matua hao al si ule ole Samura ngā roenia. Mai tai tūpe, ma tai fapei. Te unga esese ele ngatala el famari e inai olo ufina ngā ru. Ia ae mo moli atu e fo ise fe au fa amai senga mfa ama fanafananga. Ie ua wala au ia ile atu e ala i teu funga la au mātango fie. Mana tu ana pahua le ole vahenga na ngana i male au kama ka ia nga ole ile tunga mau le faola a oka oka ia na mua ai mo moli ai le feau o le failo fo ile ole to e soifua manu malo le li faola e ala ile teu funga la au na wina tue Maria Maria ile ameolo ia ile tunga mau le faola ia e maua umana vahenga pito vahe ia James ia Kopoleota ia pole fionga ia tangalo samar vitue ia Shelley pae vala au ia imfiso tail numero telefoni o fatis fa tolu lua lua fatis tolu O fata si fa tolu lua lua fata si tolu mole malo telo le tunu e o papa o mala le lo fanu o sini nei ya po a faifo e tau lala ya istete tau lata mai pe o prispeni ma vitoria i melpone o le tau tuel na a le fionga ya tanga lo sa mole fartua
2: yoi ya fa malo atu tapu ya tanga lo ya e o le ata ina si ufonga a tanga lo o le aso tasi sa foi ya fata lo fatua ile tau tua
1: to e fa fedua ya le atu
2: ya matanga le tatu polo kalame ile ne ya wauli usimaila fa fonga samoa

0: Yo le nasa moa wau tau whaafafonga, yo e matato whaalongolongo, ya tato tala, tu ina mai, e le tusi tala, le si uleo, le Samoa na ngalo, mai si o tato tofi Samoa, ya ma mea foi, o lo tutupu ai, ile neiva yaso. Ia e whamanuia atu ai foi, ia le tautua, le si uleo, le Samoa na ngalo, tama uma lava, yo e si o tato watunu, ia e whapitoa lava, alo whaangam whamanianga, ia ile sunga, le tusi tala, le si uleo, le Samoa na ngalo, le sunga, yata, sesa, lam, sam, manuia tele le alo atu, ile asu sao tama atai au. Ia ole na Samoa, oka, matautia lava mea olo tutupu isi o tato tofi, ia. Ia ole na wa abatu ya leo leo mai Australia ma New Zealand fa yele so tanga ma si singa ai mai se lava ma na ia tele ole wa malanga atu i sala fai a ina ia o te tu sa mea o lo te tu pui tu mua ia fa apea fo i le motu tele i sala fai io e au ngā lava me fa apea a tanga loa ma ua i fesa o ta inga lata lata vava la lata ia a New Zealand au se tali ia fa apea fo i si o tato tofi ma maua tu ai mea lofa e sere mana ia or mea le fa apea wa maua i a fi moli e tolu a ole a fai a lea e fesa soani ai fo i i leo i ofisa o leo leo I sala fai ia fa pe ma mea lofa o sekio mea lofa a e fa tau nu wai fo i mafa le leia i no fanga o le asulu watu ya ila to le pe e ma mai me sa wanga ma me fa pe a e sele ma na yo le tsana le asina fa so ye tsanga loa
1: ele ai pa wa le nga ma tu ia mai sala fai a pito vavi ia le li a ona le moni le le pe ia mo nga na se tsasi fo yo tai tai sa Avia voi ma pale mia mai le motele sa la fai le afiongal tutoali. O le mea ele lei upolu tau fo imo sa la fai. Le alai faso le solo maua wa ia tufua fua ngā le malo. Ia maafia i fo isi o matou motu.
0: Mana ia.
1: Io e fautai o le tāua lea. Ia wai o le mea nei ia ngā le whalongolongo ai kākou kalanga ka mai ai upolu. E pe ia o le tele au talama vāenga o loa afia mai. Ia ngā o kala e pe i fōringa mai anga ile malo. Ia ma ngata mai i leo whanua ma lelo to i whale o tū mua e ngata, ai mai se ale tala whate i taulanga, ai se afe, se tala, ia si o mātou motu,
0: ioi,
1: ele ilo po ole kele o ngisi mea makanga o fie mangi mea lele ila kukupu sa vat.
0: Ele o iloa.
1: Ai se iloa, ioi, ia le awa uma, ia peo, ifo ingi mea maku ia male o ngonga kukupu sa lafai. Ia nga uma rea kāngu mia e ila lofo, lele sa lafai, ia ma, ai le ima se iloa ya whala wa i tele. Ai vi ia lele i pefe o rea wha wau fua fua ngale ni ele whainga malo. Ia ma wako e kolu wafi sao lele ele ke mwaya i kawa kufo lea a fia isi a matou fua i tū malo.
0: Mana ia te.
1: Mo mori ele ale wha malo ma le nganga wha tai fua ili mtanga ruenga o leo leo. Ia ona ole vaenga lea ma lesi vaenga tahu o tele ma fua angale na pito vao peo na sao no iei. Ngaludu e fatasi o Ole ole Osta a New Zealand ma
0: Australia
1: fo
0: yo e masamo
1: yo masamo ole amane ya le la fa fa ngo fi fo ma mor ma la ma anga ona i malu ole ta tu tu yo wa mo ya pito va ya o fi ka ko ile ya ngi va nga tele o ya ya o nga na ile ole a ya nga char ka ma vole le asa o ma lo re ku ma va ya ku a e ma malu ma malu ali ve pe yo la ka ma la la ya nga ya ka ma le ai le se to mai fa to ale se nga va a o ta wa le o tu fa ta si ma le ole o ye lo la tu to mai ya tu fa fo fa ti no le fa nga fo ole fo va nga fi so so ne le mata nga ru nga ole ole ma la la tu nga ru nga fa fa pe
0: sa ole le a ye ma le ta to ta la la le i si tamali i fo ile na fa malanga mai e asia si ona a inga sa mo a mai america ya le na mali u fa si fa pe le na mo li ai ni i se to tolu a mali u i ta me asina ya pole afi anga fo ile le o mo ta a yo ya ai u mai fo le fa masinonga a le ta u ai na to e fusu fo ile le ali ya le na afi ele
1: man ya ya man to fo mi saro e mai mo ya fo ile le ma bito va o ta tu va vai fo ye le va e ngale
0: ma changa
1: ona ma tau tia tele me soli tu la fo no atu mo tu fi ka ma fa ma ya tau tele lo tonu pole ale ma fu angole ina ina ma le lo to ti nga Wala yana so ona soli ali mo se nga ngol lo to fa ma ngalo ya mo sile sile wa wa fa no le soi fu o le tangata
0: ayo
1: yo e te tawana la o la ya wa mo ti no ele nga tala ile ile fa ma si no ngale le ye nei ya ko e alu fo ngisi moli yanga ilanga yeah. Mele ol fa ol ma ya wono fo fa tele lo fa tino ai
0: ya ol fa le fa masino fa
1: tawa pa wala o ye pa wala o ye fie fie e sil fa salanga met tawa lo na fa salanga no no ye tasila le tanga tsa tawa se fulu to sa fa pui pui pe ya
0: ole na
1: ol fa tu pu vesi no fa fa tele
0: yoi ye mal tato tsala tsala le tsanga lo se ke lo ke mi emimika ya o ya le ama tsanga le o tsa mi sanga le kirikitsi ya ye wa la tsa longa le ya
1: yoi pe tato tu e ma fo fo le mane ye tsa o pito va le va nga le sa wa la mo fa solo le temini pa wa le va nga tsa wa ya tsa ya o le mo wa le o le fo va nga tsa wa we pe o tsa longa le kirikitsi le tsa no le po le fa ya nga ma sa ne tu pulanga wal talong hal ni na mfayo no fiasi si ai ni si afio angal kirkit de tau no le po le faya nga ma san he tu pulanga wal talong hal ni na mfayo no fiasi si ai ni si afio anga nga

0: il temile sa fatto nu ina il te wila ah ale ala usu ya ni ngol te wila le mesina yo mata yo foi le ngo tu yai
1: ah
0: ya wa yo pole ala ma le ha cha wol le ngo ina la wa tu uma ya ni se va nga cha wa le tu nu e fatto nu wel te mile fa ali he mesina sa mo ah ai ma na ya la wa te lo pe e va ya au le fa no tu va lo usa la fai va lo au tu mo au pito ilunga ah
1: I told us follow.
0: Yeah,
1: I told Alama, you'll find numero.
0: For numero, I'll let you know.
1: Alo, man, I tell you.
0: No, you'll allow the value between you. I'll learn now. I'll make it. I'll let you know. I'll let you know. I'll let you know.
1: Ya, malitato tala le yuni la kapili kia Samoa le na maliu le si tamata alo a ile bala, bala maula ato wa ya a ele o mauti noa a ya tato tala. Pole atonu atanga loa.
0: Alemana ya yo alemana ya tasile vanga tau ya tia wa ya wa tau wa maunga ile mele ole o penga o va foi ola so tenga tir va va vel temli nei ah
1: ai po le ata
0: yo mo ma wa ba le o mata mata o ta mata mata tai tai ya wa ya la va ai tele tua inga sesile le mali busi so le a si atali ile a pea ola ata mata mata tai lo ya ya tai la tu ese se tanga tan pu ya ya tai ta so me ele ta so le luani ni ata tu ai lu na pa u asi u so le ele i o atu ya tanga tale na lo tu male ma ah na pa u fo le u so le te va ya tu ele ya le ma u te lo pe o se ngase ngase na
1: ma yo so ai
0: ma yo so ma fo yo na ma u si u so si a se se atali fo i vanel ta po inga le atu ah
1: ya wa le ta u ai ta to tala fa pe ma le ma yo so ah ele o mau ni fa mau ni nga
0: e pa mer fa mai se la nga i ai na lutu ma ti ya me se foi o ma tua e ana si ya lo le a wa le nga me finga tau ma tanga ma tu m fa na we mot si fa fo se yo no tu la nga fa la ve la ve le mai lo
1: ya me tsa tsa la le le ho fa fa tau ni na fo sanga le a le fionga le li pa le mia a fa na mai lo le tsanga tsa fo pepe fo ma wa lua se lau ka la,
0: E te mana tua voi pito vao le anava tau lea sa tau langi fo I el fatua tu. Ele teimu le latu anava tau a le roseo. Ia lea fo I tasi lea vahanga sa mata I tuina lea tunu pe tau nu. Ai, fatai e tolpu lou le whainga malo le fionga le lipale mia malanga ka peneta male malo. Ia ona atato fua fare mafo fau iei. Lono winga afa I se lauta la le masina tolu tau sanga lono winga. Tol wafe ono se la wa ya man tuala le nga ole ya I ole afa na ulo ta mai titi wo lu se la
1: ma wo lu se la
0: no no winga life holding on my tol wafe fitu se la ile tol to singa to sanga ma wo ta mai titi ya
1: ya ma fa fa la ye o fe me ma wo ma ye ya en ai ma tu fo ine ya ya le tu peteli o le matwa tele ya ole se le ni
0: a le me sil mal ta o te tu fe si tu va na tu pula me mo mo
1: ile tu pu
0: na fa nga ina sa mo le fa manu yang O fesa mesa yei lea foi ai fafutai ia I pe upu masani a foi lea lea tunu o le fuata malona lou o le teimi foi malona suinga lea foi wotu la I mai lea fionga lele I pa le mia le sunga le lauri al mali e toa malana fai ngā malo ia lea umatu a tali sa paia lea tunu ia na alfa malo a fafutai watasi lava oi pe upu masani a le pese foi lele Wafafetai, wa mali e matai vai. Watasilava oe,
1: ilo unei fa amoe moe.
0: Hey, yo, le anganga fie fie lana, si ule ole sa muna ngalo, ma te lo hoi pito vao. Ele se sa mo ele aleluia fa fitaini nga lue nga lele ya fa tino ina se si ya a fa te fa te fa fitaini tanga ta sa va tu se me aro fa ya te oi
1: ai
0: a fa foi la wo fa ya nga il mar wa wale tas le ana tu falta se la ulima se fulu mo mo a onga a fa na ale foi la wo wa tu le nei fa mu ya
1: lu se la un pepe fo wa
0: fa ta ia mali ta I lu a miliona le ta usanga Ua matua owa tō le pūlou le awhionga le lipa le mia malana ka peneta ma le whainga malo.
1: Watatau na
0: maha. I whaamanuianga ia wasa sa atu I le atunu.
1: Ma watatau a ia.
0: Pawa le tatāro si uleo le sāmona ngalo. Ma le tapua inga le atunu pito vao. Tauna ia alofangia le atua ia whaafua loa loutou soifua maua loutou malos. Ma whaari ali pelautou fua tawalunga. E peo na fili filia outou e le atunu. O le alofa wha maoni mo sāmoa.
1: Yeah, it's a tau for I tangata Samoa for you. Whaongata tau.
0: Whaongata
1: tau le alofa le watu mai. Wasa saa mai ele malo.

0: ofou le fanga malo ofou ah wale se onga kufa ko le million a male lu se lau male se lau kala ai fa onga se se
1: ah na ya tele lau tu la lu malo ofou tu onga sa le le ah onga no lo tupu ah yo ma ko ma vole le se lau ni mas fulu ale le o ele i ah ele i mama wa ku sole ma fo fo i me pi o isi ku malo a per ku ku malo ya le
0: ke le ku malo
1: ai sole e fa ya ko le ka fale to nunga se vai o le foto ata wa matana ti ya ele atu no tu la nga le ale vo wa maka ya ke kali kongo o mai foi o koru pepe le se ma wo ko nga pepe ka si le pepe o mai ga koru pepe
0: o koru pepe bo sa ingi a
1: ya ka ya ma ba ne tu ala lo ya pa me ya mata ala mata ali ya ya ko miti o fa ti no ina fa mo mo ne pito wa
0: yo a wo foi ne tu pu me ni fa ma si no nga le lu ma ni a pe wo fa ma si no le lu se la u le wo tu se se ma sa ma le sa ingi
1: wo sa
0: ingi se a yo ka fa
1: la foi fa pe a me avel ku la fo ngo sori ala ko wori e fainga me fa ma singo ngala sa ar me ave yele kupe
0: a
1: wa yela ave ye tu pe ye tu pe la tu no tu man na ave ni ko le aponi sa ino
0: ah ya ye changa lo amal cha cha chala la le lua sa la tolls fulu a i fa le o ya le i fa tau no ina no fa nga mapu ya a inga ye po fa cha fa onga fo ya le pa ya mal mama lo le au tu lisia
1: Tasi le vaenga pito vao te matua me e le loto. Vaenga ye wau, ye le tō whare fai ngā mālo. A wapea tātou fua whare mā fau nei atunu. Toi titi aso se pito numa sa se vaenga fo yo area. E yei whale ye
0: fai ngā
1: tani mālo e toa. Yei ma māpu, yei ma lolo, yei tangata lau tele. A fai fo ilai fia fau ngā ina e se a inga se māfu. Tanga se whala po tonga se asos. Ye ona... Pukile pe ah pe talo sanga ina na maile on fata nga le malo pole kanso e fata unu wai ah ai ele fa pe ala tatala no at wale no so na fai ah ole ta ho le vae nga ye wo ye to fa le malo
0: mana ye
1: se no fo nga mapu ye nei tanga tai fata unu wai fo fo nga fo ye le so fa na ah yo nei vae nga fo ave ye kama ke fa ka fa wai
0: ya malesi tu atanga loa mana tu fo ila E pe o tātou I nei o motels, ma hotels, ah. Ya au mea nei, o whaleo o, ah. Ya e masani, wei loe taungata hotels, ma motels I Samoa, ah. Ya le tā ua le lua salau tolu sifulu ai. Ngau salau lima sifulu ngai e kako, ah.
1: Ya mana ya... Fewa le ngon mea? Malai fatu.
0: Songi.
1: Malai fatu I songi. Mana ya whaleo o malai fatu I songi. Mana ya tele, ya te au ya e matua tolu pulo.
0: Salau paseni.
1: Ya ina ia mafai o na soso ania I fwui wakitua iloa e le nao le paulia. Wa ia anga I tele I tuo nisi afiwa. Anga ole I fale tani malo mana I no fwa ngavoi ya I
0: pelo pizza
1: o ia I lungo. Ya ole awa aunga e toa ya I matoma ya I o ta malo telo la tunu. Ya ole na I vaenga I e tutau langa I aunga.
0: Tutau langa I songi yoi. Ya malitato tala faa I ua tangaloa. Le aso faa pitoa le pe ona ia I le aso sao tamaa. I tonu sa moa a.
1: Le aso fa pito la usifi.
0: Aya. Ai lo amai e foi male lapta inga.
1: Ma mai atele.
0: Pe yo na mali li wa ni tangata se to alua a ni tama.
1: Ma na ia yo le moa I fa I lo mai le matanga lu nga pe ona mai tatu tala fo le sunga le sui komisina mal pa yo ma wa lunga o malu le malo. Le lato wa na vale ma le fautuanga le malu te lo le atu no e mai se lato I tango fia le ama malosi. Fuala au fa saina. Ya mese folisona ina ina male lo toita orta ma. A vea mala ele tua ele taunu ulele ya ise awala manu. Ya male toa file mua sofa pitoa molato. Ya enda ele ata. Ya ua fa ale tonu ale tupu se afaina isisi pe mali wa ise tamaititi pe afaina folita ma. Ya ole sofa pitoa ale mota itama ete tauna fia fia ilato. A ele ole a vea le ma e o tal tonu au sa olele. Ua whai asi popole I aso whapenei sa mō pito vao. Ona ua mā losi le fuala au whasa aina. Le ngatele aisa ia one maru iwana o niso o fuala au whasa aina. Ia male awa mā
0: losi.
1: Le utawa I atu ia I le afianga ia ele ngata fo I leo le la avevea o ta avale mā wale so I fua. Ai mana tua ta maolo ti o te whai lea ilo utai miton muhali ni olo vai tau ngai pito vau. Ia te awa ia o te nofo mou mafau fau e olo olo vai tau leo aso fai pito ta mao nofo mou toi mafau fau sifululua masina. Po na fai pe I ole asa umelele ina whai lo a inga. Ole ase matati asa au sia sa mafai ona ufatu ina le sifurua masina. Lea ua mawai. A fai ele itaula ua ufa moe moe. O tue tau mfai fatau nu ui lea sifurua masina ole a. O ita te loai ole ale tue nga maanga whangafa ole ale tue nga tau siva atele. E mafai ona malu wailo ta ainga ya taita. Wa o taita ole tau si mea lea tua masia I alta mai whanau. Wa ale leona e pui pui yo walo mafana wole tunu yo la e
0: ole manuia fo le na
1: e o mai fo le taimi pito va vala wole ali ia te oi e te alu malo fia a fa na fe ni ngal wenga lele e o mai taimi vala wole ali ia te oi e te alu male lo to fia fia mai lango no yo te alu la fa tan mai tama fa le lange tan se pa yo e me na fe me tu spa ya le au au na lele ie male fa maoni ulu fa le mai ale fia fia o lo wali
0: Mana ya chele ya fa malo atu ta po isa mo a
1: e fa fa la tiko va pa vale kong kuma
0: ya mo kwale atu cho ale olanga cho ale manwia
1: ka ke le fie mau al me la le sulu solo ya finge ma ka mo ki la kule ko esa la
0: ku ya la
1: ale ku ya la ku esa me li se me alo fola so kama
0: o
1: ka o ka ya mai la nga nga mau nga nga mau a ko a ku me la ko inga fa ku ya la ngo ko mo ki ya yo le ale lu mana yo le ama wele tu inga tama a
0: ye talo si ye mau tama uma e lo to ono sa ye ma fie fie le aso tama te lo ke le ngi me alo fa o le ama wele aso tama na tama a tanga lo
1: ya
0: ya ai o le aso u la tu ya ta cho a tala mai sa mo ya ile si fu fonga mau Tasi as wow, let a malo fatamala, usila o tofa for fonga.

0: Efam nato tu pe anisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atu nu. Wa fai mau tu umang Samoa. Halatu au onanga o ni alo fili ma mafana fano le alofa.
1: Wa utu toni nisi umna langatila fa pulo mitu ali masi u fa malo fa yo fai ba.
2: Ngasi fale natura e peo le mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngungu tinuputa ngasi le mafaufau male ano anoa ayo isi ngasi manatua neiloa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino po le sumpa yafyafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga ola na anava ase lau pasene lo soifu wa malolo ina ete ola fifia faso ta ya neloa le fa ulunga ya masaile au pepe mama moe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti sisu wane foi ilone no fanga au tu ile yuni te tolu tasi fitu fitu Ed's Road Ilumia
1: le new tuition on queen ole langulangu morisi ule ole saamona ngako malestesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo fatanga ya sa uma, e te filifili I olosi atoa, po le fataulusi, ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le oloa tu uaisa mafi ngota mai li sami, o oloa SS ma me taulima ma le Pacifica, filifili so se la eye te ono me hai, o tu si ta yala ma tu si ole ola mo wa uma oe, ta walunga loa e se tupe la fo isa moa, Faso ta ina ilo le sunga ya no, po entry sad, ilona no fuanga I pick wheel.
3: Ile iwa ono lua valu, iwa lima lima lima. Iwa ono lua valu, iwa lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarkets, morisi uleo le saa mora ngalo, male station sponsor.
4: E lua ni waenga taua e mawhai ai ona tātou tau fia ai le pipisi o siama o wha mai e whaavea ia ele ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tau fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi la fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu wale iso o se nofuanga Lua, ole fulu mama o lima e se fasi moli mabai mama, mole tolu se fulu ele fasi fulu se ekone le umi. Itaimi nga se se aita o mafa, a ele ita usami, pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai male tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le ta ua. E mafai ona fao nga vei la au, fulu ai lima, olo o fata u inatu ili fale o loa. E ta ua tele le fata ua o vaenga ne, mole tau fia ole pisi atu o siama inisi tangata.
5: Malo atu Samoa I lau tapo inga I leine I tūla o le tato plokalame. Ina wa tūla I mali tato taimi was full minute wa te ai neile I tūla e tolu. Ia talwai if I fata alofa atu le tautua ya I la tau ne alo mafuta mai le pa ia mali mamalu le atu nuu. I le tautua le si ule o le Samoa ngalo le faretua. Ya fa ola tane in lane lei fi ba ai e male no fa alo lo ma futa mai. Ya fa pen fa talo fa atua ya levi anai mai Christchurch in New Zealand. Fa afitai tele le fa atasi mai. Fa talo fa atua I foi la fionga ya lei ata wale sa le petisio. Fa afitai tele le fa atasi mai. Ya fa pe foi la atua wolo o tapo ia ya le tautua mai lunga o ap lunga o api folinga fa pe foi mai lunga o leiti o fa longo longo. Ia mole atua ia loa whaanga le fionga le presteine a le awalofa ia le malu iwa fomai ma le whetalainga ia timu seu ngā lupe fomai. Ia whapea fō ia loa whaanga mo le fionga ia le malu wa sati tabui. Ia whapea loa whaanga mo Luisa tui lata. Ia mai la atua lo mafuta mai I fea lava se tafor ke lope lunga o apia fōlinga mo li atua loa whaanga mo o tau tangaloa.
1: Io e pito vao, ia o teimi fwoi alo whaanga, ma wale awa noe mori atea wukna I alo whaanga I wuma pa anga li tātou pura kalame. E whapenana mori atea alo whaanga, isi a wole a fionga li pali tele taito Ioane, ma le whalitua I a viva ma le ai ngali. Ia I si o mātou pito nu uo minto. Whapenana fwona mori atea alo whaanga, tele inga, ia pole a fionga ia o ke moa se iuri fe iwa pia fwoi whalitua I a sara masina. Ia taina fwoi tātou pesele nei mori atea alo whaanga le fionga I a taupau. Mulipola tonu bali ifa pia fo ifa tua ya va vasa mana ya te wila ya male fa nau le iPhone now wa fai ngoa ino New Brook yo e mole atu yalo fa anga mo o tofa pia fo ya le tato pese lawale ngai mo le atu yalo fa angal tina matua ya kalala ya fa pefo le tausi ya lina te vanga ya male ai nga iruti hio ya e fia tafo tato pese nei ni pito va mo le atu yalo fa angal le sunga ya sasa mapusi makati yo e le fa angal ina lava auto le tau tuare si ule ole sa mo na ngalo ya ona yalo fa angal na mo fa ona man tu al tato por kalamel ni fu va nga tato o na pito va
5: Yo e ia malo ia le ataina ia le siu fufonga o tau langa tanga loa ati sa moa la upele. Ia e moli moli atua ia loa faanga le pa ia malo le atinu o lo mafuta mai matapo ia le alufaibar si uleo le sa moa ngalo. Usila o tau fafonga.

0: Ya yeah, fayo maua mai ya le tau tua le siu leo le sa mwana ngalo le nei tu lao le hafiafi la wafionga patu ya yeah, e momoli atu le fa malo I la upolo kalame matang ofi ya mai sa mua yoi mana ya oe fafitayo le nao la maua la waso malo lo ili asonga fua mana ya tele atanga lo soli ngao sa mua ai fai ya mafai la kwaso malo lo seki ya le malo
1: Tailo isisi atu nu ese mai.
0: Ai a.
1: Ai o Samoa ia o le penino o le Pacific. O se atu nu o fa moniang.
0: Mana ia tele. Ia fa malo atuai I lau tautua upu ia Samoa. Ia e ala lea ili soifo maloloinga la umta upu ili ne yaso le vertiko. Ia ole na wato fa afafonga ia I Samoa. Ia bele ne lao lao e fa manuia atuai li tautua. Ale si uleo le samona ngalo le aufainga luenga le si uleo le samona ngalo ya ila wafionga patu fa manuia atu la sa sao tamata yao.
1: La ngala uenyo, mankue lua ngasu kama.
0: O ngala efa ya sa tama ina kwe sa fuila iko efa ili siya sa tama amu ya o. Nga lua fo yor kausanga le nke angye ya lefo wukoy lua nge kausanga atangalo.
1: O lina na fa yetu wa ikito wawo.
0: Aya.
1: Ele umate iya ese vai.
0: Emi neva.
1: Ah, iyo em. Ola ela la le mate se vai le mel na. Ola wa ka sanga ke nga lu wa ya so tama. Ola sunga le lipo ma.
0: Aya ma.
1: Afa fa fa fa ma le po ka la mel na wa kam va pe ya woli ya la wa ka la wa ka wa. Wa e ro no ngor to sanga fo pe audio tu se so I fuama le ona.
0: Mm.
1: Ye moti no ai va va wa lo ina se vai le to lo sa.
0: Yo e ma na ya tele.
1: Ma lo ma nu ya fa mun ya tu le so tama. Then I tell you sooner than before, my bit of ours your tattoo toffee. And half away from near for the tattoo to Stella. Ah,
0: no,
1: Fama, off after to Stella, more taller, more money, my never yaso, my never yaso, long of Puyalia for your to know. Yeah, yeah, then come along, I am a yaso, come up. Why Cassiana, so tama, ah,
0: yeah,
1: yeah, man, Sangaman, we are all to Sanga, yayo to Tutemo to Valama. Yeah, my fam, not to a pair of two in Tamalili.
0: Yoi. Ya ai ole na Samoa le polo kalame le tato foma I Samoa ile ne ya so tona I ya to ma wisa po ponga le polo kalame ile sa tayao ilunga le sela utes mal tolu famo mai le tula ono se pa ia le iba ile afiafi ya ai us mai pe ala fa fonga Samoa
2: Ole se ona sa ma faile suko e ma fa yo na fi ayo so tuma fa atele na ile avano e ma wai o ile ma Mai suka vai ngalua, male kani sa. E fau tua ina, ia lalo I fo iso lua spinti suka, ili asu. O vai inu sua malie, o si tase leo awala e fai ngofi. Una tatoi sa ma fai suka. E fai titi anei loa leing vai sua malie.
3: E pes dale vai.

0: nga o le selau tesi ma le tolu fa mo mai ile tu lai ono sei pa ia le iwa ile fiafi a tai au ai manuia tele Samoa ia le alo atu fa ili sauninga pa ia o le asasa.
1: Ia le na le tatou por kalamel na malo na utilenga Samoa le asau fita fa fonga fonga fo i singa ngana le au fingalu ngaluenga ua angai lau tapua inga. Ya matu tatun lama upu masani le ngante fale potol to taile atu atu le liwolo na va ona yalo fa nga muli muli mol to ma matu ya te vanga leo ya fam ni atu le atu le aso ataya mo le aso tama ya alo fa ne yo lo fa na le mal lo telo le tapu inga si o tatu tunu manu ya le alo atu ma lo longa le fia fia na ne ya al sa pat pa ya le aso ataya mai le fa nga lu nga pi to va ma ne ya an maria tu fia vale le tala ma lo tu ona. So if you were some more, let's know Pele Lianganga.